0: Bula. Bula vinaka. Ongona Radio 4EB and ngani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo tala wasingo no vakaviti. Kabato kai mai rongo mai viti. Na program ongo endo rongo e viana ve mbon kedeni vakarawai mai na tini kina tini kandua na kaloko. Na vangu ala is button ngu koro mai sese sangani on robe. Tumani autiko na mbon ni kwa na marama basumbeka ni sambeto arin tabu tabu dolarin
1: dola dola vina
0: okay menda barongo sarmanda na kenda ivan bakanga bakayalo ena madawango
2: ndali sonia nambung ni ko satur maya na boli matiu wasitin kono tikina tin kelima kina tikina tin kabitu matiu wasitin kono mena tikina tin kelima kina ketin kabitu kopita kechisu Yendo sakaya, sekode koyau, sangai vosa kosai monipita kakaya. Ikemni na Kristo, na lubin kalumbula. Asavos kochisu kakai bua, o sakalungata saimoni pa chona. Erongo kopita na bungan ka, enon reiliuliu na tisa ipeli, o koya na vatu, na isebu ni bisopi, mai Roma, katukuni, ni apakamatinga mai Roma, ena kawiltai. Ia ea keria melo wako, Nuluna sambu kina gele. E tuna ka e kaukua kina ka tutalingana nona molumolumu. Inda waksamta ki rau kopita ke chisu na non rau beokani enda buli sara kina wakalebu. Enda rau ni waka ungeti menda ngangau rau ni ka wakatata ki dake talinga. Baleta ni wakaraita ka kopita ni tamatanga. E tuna nona kaukua ka tutalingana nona molumolumu. Enda raidi kenda vina katalinga enambula ni pita na tamata lutu enda indai. Dina ngani tu na nona malumalumu ea senga ni mbiuti koya na turanga. Ongo na nonda inui nui. E dingomi kenda waka kina na kalou ena nonda malumalumu. Waka samataka na tapasoti ko sabulida maiverau ko chisu kei pita. Nonra ubewa kani ya waka tataki ko dake. Waka enrati iko mungangarauni se waka yalungangata kiko. Emeni.

Ode i senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena i vola ni volivoli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na i volivoli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vima adhawai andua. Vakauta nga endua e tolosanga vula nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni veisau ki na nomu matavu vale, ke i tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi monganga, na vei indine dinati ke na vei vakandoa nui e vakangata.

e kaabo. Loni, a o soro nipa ikoko. Ikoko. Do, do, do. Ikoko je ohun ti won ma fi se orisirisi nkan ni ile Yoruba ati ni ile alawo dudu. Orisirisi ikoko lo wa. Ikoko irin. Ikoko amo. Ikoko ide. Ikoko le tobi. O tun le kere. Won ma fi ikoko yi orisirisi bi ki won fi se ounje ki won fi pon omi abi ki won fi kon ko nkan sinu e kan fi ko nkan pamo sugbon ma koko soro nipa ikoko irin ni ile Yoruba ikoko irin a ma fi n se ounje ni awon miran ma n pe ni isasun papa ti won ba ni sise ni ile Yoruba won ma n lo ikoko irin lati se ounje fun opo eniyan fun ayeye gege bi igbeyawo isomo loruko graduation ifinijoye isiku ati bebe lo ikoko irin o ni agbara o de nipon o ma ndana sabe ni fun onje awon eyan ti o po ikoko amo bi a se pe amo ni won fi se ko da bi ikoko irin ti won fi irin se ikoko yi na won ma fi se onje won de ma fi won ma pon omi sinu e lati mu ikoko amo ti won ba fi se onje tan ti won ba fi onje yen tan ba fi sile sinu e a je ki onje yen ki o continue ati ma gbona to ba de je pe bi eko tutu na ni a tutu sibe ni sugbon to je pe won fi omi sinu ikoko papa nigba erun omi o ma tutu a fe dabi omi nu firiji ti aye ode oni sugbon koni ni yinyin bi ti tade ti aye ode oni ikoko ide won ma fi ikoko ide na se ounje won de tun ma fi pon omi sugbon ikoko ide ko fi be wopo mo laye ode oni ni aye ode oni orisirisi ikoko ni awon onimo ero tun ti gbe sita fun wa awon kan wa to je pe won ni electric awon kan won ma n lo lori gas abi won ma n lo lori conventional stove ikoko isasun ikoko amu ikoko ide iru ikoko wo ni iwo ni si ile re ti o fi so nje ti o ba ni orisirisi ikoko yi je ki amo e seun

0: Oh, Ken Gwa.
1: Ah, Ben.
0: Gwadua.
1: Ben, you are going Gwadua. Gwadua.
0: A cabo. A load of pricing.
1: Ah, a lot of shall know.
2: A lot of Shora could be cotton shelly.
1: Ben.
2: Kadema. Manda, no valley, actually, were cogma by you.
0: Kesi sotele noni ulutu wa masoro yin
1: no nkan ti mo ti fe so ni pe tori mu so fun papa awon to ti e tori e ma won to wa ni egbe awon obi wa nisin nkan ti mo so fun won ni pe ti on tan ba fin koran se te ba wo nkan ke to forward e kon cross check e ṣayẹwo e ṣe mo ko le gba yin ni iṣẹju marun lati ṣayẹwo e pe ṣe o to ni kini ṣe kini o nṣele n to to te ba de ri pe ko n ṣo to e ra delete e nko kekere ti eyan gan le ṣe ti gbogbo a le ṣe niyan
0: but ka ṣe sọ tẹlẹ awọn nkan ta mọ pe o da o mọgbọn wa o ma ni anfani fun gbogbo wa awon ko be na lo ye ka ma
2: gbelaruge
1: ka ma gbelaruge ben
0: so ye ka ma gbelaruge ni
1: ben o la anfani fun wa fun ajo wa fun awon omo wa ben
0: is a serious generational impact ni olodo rising yi uprising yi ni is o ati le so ko se ma affect awon trajectory luwa
1: ibi to ma ja si kolo sha no
0: ibi to ma ja si
1: ise luwa nikan ni emi ro pe luwa nikan ni o o wa a bit widespread o ko kakiri agbaye ni o ko san jura won na won bi kan ni
0: bo kakiri ni bi lu Australians si awon won cultivate awon intellectuals won awon eyan ton mo pe won fe di oselu lola won tin ko won po won tin ko won won tin chemo so
1: chugba no, awon nipa ti yen na tin po ni ibu ni awujo wa ni Australia yo to yin gba mi ti o ba wo nkan tawon eyan ko pe won kawe ni shake as in am I total pakai tawon ti eyan ba wo comment section ninu nkan pupo nsin iya den lo man je bawon iru nkan tawon eyan so to nko yen o pe I wa se yan kaye fi so gbogbo nitori na gbogbo ibi lo wa o kan san jura won ni awon bi kan ni o kokan ti baje to awon bomi mi ṣugbọn o ti o wa da be labele nbe
2: awon eyan ni aro won ni arojinle mo
1: awon ibe ni e ti ri so
0: arojinle
2: lori refe no kan ma wo won kan wa o pe it's good let us share it
1: won kan tun da ko kan daro arojinle
0: ko si
1: ba le se le ran awon omo wa lowo lati ma ni arojinle yen na ati critical thinking
0: oro nla ni eje ka ka letter o
1: eje ka ka letter
0: Olu tu wa lao da vi kwe ile waka awon letter ini.
2: Ah, okay. Iwo
0: nu wan leve mu.
2: Ele ina, eje ka wo ti okonre. Oko letter si wa. Oso kwe kan jo, kaba on da si oro yi. Oni.
0: Tu ba se da si.
2: Ah. To ba se da se
1: o sha ti pe wa ti bayi
2: yen na so e ti ri yen so nkan ti ogbe ni ko si dibi ni pe o ni yawo kan ki se yawo o ni yawo yawo e o ni jo ni yawo ohun
1: isa
2: ti pe gbogbo ode ti won ba ti lo ni yawo ohun ti njo
0: awon ti
1: loju agbo
2: papa loju agbo
1: aha
2: pe sugbon ohun
0: e ku lo sope
2: ni church o le ohun o nse ni to le jo pupo sugbon iyawo ohun a jo ni ori agbo
0: ni ese osi meji
2: olotu eni suru nkan to dun yan le fi se kini
1: o ejo okan
2: yen o dun o oni igba ton ba jo orisise yen lo nba yawo njo ko ma digba kan to ye pe ah ona wa ma wo pe ha se won ni gba obirin mo nlowo bayi sa
1: o lagbara
2: oni gajo ka bo da kini wa ma wo pe ha se won ni gba obirin mo nlowo bayi sa
1: o lagbara
2: oni gajo

0: ni abo ti n jo lati igba ton ti ja fe sona
1: o dabi pe nkan to fa gan sodo e gan niyan
0: jo yen lori
1: eh
2: jo yen ni to ra yen o da gan ko mole
0: ah awon to mo jo
2: ah to mo jo
0: awon rockers
2: to le jo o le jo e no le jo ni ko sibi to ti le jo
0: lori awon yen le o ma fe lori ni en to ba se party gan awon yen no ma fe awon yen no ma je ki party ko dun
1: eh
0: ah te pe to ni lu balu bye
1: nkan gan to attract bo boy yen si niyan pe ah
2: so what
0: kilo wa ro ju wa ro po eniyan ma yi wa pada to ron ti fe ni
2: ki se o yi wa pada oh se mo o shuru ki on wa party ko ma ri ki ya we ma ba awon orisirisi yanjo
0: ko na dide ko lodo
2: ko no be si ba orisirisi yanjo a
0: no ko na lo soju agboko lo ba yawo e jo ni
2: oh feran ijo to yen
0: ah eh bo to feran yawo e
1: o feran yawo e
0: ba yan ma ko jo ni
2: a lo ko jo ni a lo join afrobeats
0: o bo se pe koko ma mi
2: dance club
0: koko ma mi
1: koko ma mi lengbe
0: lengbe bo ko wa nbe
2: no koko e je
0: da koko jo gidi
2: koko jo gidi
1: koko jo gidi
2: koko jo gidi
1: ko lo ma jo dance step le
0: se omo du
2: se mo pa won afro beats bi awon ton ko jo afro beats ti wa won le ma po ni lu wa
1: tori
2: but won wa lori YouTube ta ko ni awon orisirisi basic step whether ti awon Ghana zone to ati orisirisi step o le fi yen gan ma fi se ere idaraya ko le ma fi lele ko ma fi ko le ma ra ma ko in fact mi a suggest
0: se yawo e gan o le ko ni jo ni
2: yawo o le ko ni jo
0: kilode
2: iru awon kan be yen a se bi le ni gbogbo aje le kan ni gbogbo aje jade yawo o le ko ni jo
1: o ma ma ba yawo e ja
2: to ba fe ko to ba fe ko
1: I'm so sure gan ati yawo gan ati so pe ko nkan mo se ni se awon dance moves kan ta fi ni rara
2: rara tori un talara pe o gbo un
0: ti so ma jani
2: ama ma jani so yawo ko lo ma ko
0: ati ta lo ti ma lo kojo yen wa
2: I se pe
1: lori YouTube a lo ko lori YouTube
2: a ko lori
1: a ko lori sirisi
2: e ba e ka gba ticha kekere ko
0: bo nkan to wa
2: o ko kekere ko
0: bo ibi ti oro yin lo o to wa si mi nokan ni pe ke eyan to feyan se awon eyan ma n lero pe awon eyan ma n yi pada ton ba ti fe won ni
1: eh won ma n ro be
2: won gba mi awon elomi ma n ro be awon ma le
1: ye
2: ni e pada gba
0: awon
2: wa
0: kan lowo
2: won eh o ma n ri be o igba mi e mo ti won ba koko feran eyan awon nkan ti yan koko feran nu eni e be elomi mo ro ti enikan to so pe gbeti yawo n ba rerin agbaun gba ko o wa ko ko ma cute si o we si o ma bi unu my friend set you down
0: erin yen ti pa ko ti pariwo ju
2: o ti pariwo ju n pariwo a ko wo pe o ye eh
0: o fara balẹ
2: you're shouting yeah we have been a streak leave me fibile
0: o ti pe to tin se
2: o ti pe to tin se but initially igba mi ife a ri bi po cute ko se
0: kon joyan loju te o ba wa in love
1: you better keep your eyes open
0: a bi o ko wa glasses
1: when you are in love
2: ko ye so wo gbe ta ti ko mo le ati pe ah
0: you temire
2: ni but this o be o ti ko mo le ye o ti ri pe ah ise mi nikan lo wo ko mo le ye
1: o ko mo le fa won mi
2: o mo le fa won mi a
0: o wo de si loju agbo lati ma gbadu e
1: ko si loju agbo
2: bo tu bo toga e le gbadu e any personal view loju igba mi ra won yen be won jo kuku jo le
1: tani o kinjo
2: iyawo o le ba jo
0: se pe ko ma da jo le
2: eh ko ma fu oga ni personal show
0: won se mo pe ijo party yato si ijo le ah
2: eh o ma
0: ni pelu oni lu ah
2: agbelu si ni adara
1: ma abi dj
2: eh wa ni personal dj wa le
0: ah
1: aha
0: but loju agbo ijo yen ma yato si won ba njo le
2: no but to satisfy oga
1: to satisfy oga
0: okay oga pe oni lu wale
2: that's a personal show for oga
1: okay ko lo se
0: eyin o ni pe ko ma jo ni party.

0: I say ni
1: pe ko lo gba
0: ko lo gba DJ
2: ko gba DJ
0: ko gba DJ ki awe wa jo
2: ko be joko
1: ko ma gbadun jo na
0: nkan mi
1: mo ko ma pe o sugbon ko ma de na yawe lati ma lo si party o ko je ko lo si party o
2: no I think it has so ni pe ko lo koko se njo
1: ko no koko se njo
0: ko koko se njo
1: ko no koko
2: ko koko se njo
0: ko ma de tiju ko ma tiju
2: madam no
0: ko ma se gberaga
2: eh nkan ma se gberaga ko ma se gberaga wo ki madam not kawo no te break contest slow there
1: ki sha won na ma koko
2: awon so mode mo
0: in other words kon ma fa oko won wa soju ago
2: kon ma fa oko won wa soju ago kon de ra ma se die die ko ye yin ki madam lo ni sleep disc
1: I thought in joru jo e lati kekere ko le ni sleep disc aye kon ni ye ni madam wa e je ko gbadu
0: e je ko gbadu
1: e je ojo
2: okay.
1: Yale je ojo.
2: Eje o.
1: Baba ni ko lo kojo.
2: Awon okunrin lo ko letter. Eni ko lo kojo. Ki le tun ni ko se.
1: To ko lo kojo ni.
2: Ko
1: lo gba DJ ato nilu.
2: Gba DJ ko se personal dance. Ko ko le personal dance. Ki le tun ni ko se.
1: Eyan na si to.
2: Aba.
1: Ko de ni su.
2: E so fun mara kan slow down there.
1: Ejo eje ojo.
2: O gba ni pe ko ma jo but.
1: Ko jo ko te lorun ni.
2: Ko slow down.
1: E mo pe ti o ba jo gbogbo ijo ye.
0: Ah ara le ma ro.
1: Ara. I kora lo ma lo ko ma baba le.
2: Ko jo fun daddy nle.
1: Eh?
0: Okay.
2: Ko ma jo.
0: Ko ma jo fun daddy nle. Se awon eyan ni ro bi nkan mi wa be.
2: A ko si gogo personal dance.
1: Ijo le yen o dabi ti ojo agbo sha.
2: Bi ba o.
1: Ah.
0: Ese ti so pe yo le jo nile o eyan le
1: o ye ko jo nle le da da
0: sugbon
2: asiko wa ti lo
1: eh
2: a ti so
1: a gan ti gbadun oju ago
2: e tori awon olotu wa wa jo loju ago ni ka o lara ka o lara
0: mental health na pe
1: abe ni
0: ati aye kan na wa
1: ere idaraya ni aye kan na wa edo
2: Got to go. Got to go.
1: A pe onilu. Ko a ma lu ilu yen ni gugun gugun. Ah.
2: E o e ba fi wa le o ah ni pe pada.
0: Okay.
3: She o fe je wa didi.
4: Yay, mo fe je wa didi.
5: Shubon, mama so pe ma je wa didi leni.
3: Oh. She o fe chocolate. Je chocolate.
5: Benny, mo fe je chocolate. Shubon, mama so, ma je chocolate lene.
3: She o fe je ekari oyinbo.
5: Benny, mo fe je. Shubon, mama so pe, ma je ekari oyinbo lene.
3: She o fe je pizza.
5: Benny, mo fe je pizza. Shubon, mama so pe, ma je. Pizza, Lenny.
3: She o fe je biscuiti.
5: Benny mo fe je, shubon mama so pe, ma je biscuiti Lenny. Mama so pe, je eso apple. Je eso ogede. Ati efo. Epa. Ati awesome.
3: Mama Profeta John Rara.
6: A message from Breast Screen Queensland. Breast screening is recommended every 2 years and is most effective for women aged 50 to 74. Having a regular breast screen could save your life by finding early signs of breast cancer. We also provide free screening for women in their 40s and those aged 75 and older. You don't need a doctor's referral and an interpreter can be arranged. To make an appointment, call 132050 or book at breastscreen.qld.gov.au. Authorised by the Queensland Government, Brisbane. Station sponsor.